ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istaid. Ucap salam.